stick a piagan. O mama temagala. Dengahan, o benno bagana. Uttere. Kartuat kian nepa. O boba temagian. Mamma temagian. Hina venna pulo anna. O bedinum.